ya ma minum bi ma for so many years edigga ho do bi ene wo ba na wo pe akutu won sabe ka bi wo ba na wo pe aponchi ma rewura market inside ma ko hu enio ma ho do bi a ewo malata market inside of wo pe aponchi a kese ye hu no kama ni atwika ne kama aponchi da otim se akono eye fresh eye organic kese wo pe enam a ya ho a ni nyina so won sabe ka bi me ba ha ma hu nio ma ho do bebre poku mehubi, upe kobi papa pa wonsa bekabi, upe supeku papa pa wonsa bekabi, upe tomatoes ene minim se tomatoes yi, ehubo ayadin, tomatoes ensheda eniho, but uba ha enye tomatoes ameka se ehun atwentwum da bi, tomatoes papa pa chese ne upe bi, na wodi aye jollof papa bi a, and stone boy jollof oyema sa akodi edi ehun aba semi bi a.